may sayaw sa tanan. Galing sa ako kang

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro o Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na kay tuli.
6: Exciting!

0: lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama
1: sa lola.
3: Nagpagwa pa.
1: Taon.
3: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo, hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
8: Isira, taga-Bohol. Kahupong ang akong tiilog, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom dito. times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
11: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: May adlaw ka natong tanan, aniya tagaroon rin sa Bangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
15: Paggamit ginagawa sa Crop Gold, the best yun. So nakita ginagawa ko sa ka-epektibo.
14: Gusto ba mo na-obserbahan sa mga nugas sa mais?
15: Dagko, himsog.
14: Nabay, nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uma?
15: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila ka gamit o Crop Gold. Kaingong di sila nga sa gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
14: Okay, kapila ka mo ni gamit?
15: Sa, ikan sa pag-ugas na ko, niyap lang kong kinsik anlaw, niyap lang kong ispray.
14: O,
15: niyap lang kong pulong anlaw, niyispray na kong po.
14: Imo na pamutunan ka ron nga nakugig kayo o improvement sa imong pagpanguma.
15: Dapat, okay kayo.
14: Pila kayo increase?
15: Sa una, malipay may mabutog sa gatos ka tuposo. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
14: 130?
15: 140.
14: So kan sa'yo mo si, pagtanong mo upayas karon para nahihabot na yan na?
15: Oo.
14: So kung sa mga imong itaadmi sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar?
15: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
14: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
17: Bidaw, be? Pila ka rin kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
19: It's a

0: mga katupa. Exciting!
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Darling, sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Gano'n man?
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Hello, kumustak? Baik buntang sa gana tong tarad baga katropa. Adlaw na sa karon nga Domingo baga kaigsoonan, di adlaw sa bitay sa mga programa inyong tulumanon aga Bullseye Weekend. Bullseye! Pizza 28 na. Murag adunay da kong kalihukan karon mga katropa diri sa kauluhan. Adunay mga rally mga katropa gipahigayon diri sa mga EDSA. Kumusta man mo karon diri mga katropa? Tibuok nagpaminaw karon sa tibuok ka Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro ug Davao Oriental. Good morning kaninyong hurot. Usbon ko adlaw Domingo mga katropa. Kumusta adlaw Domingo? Busy ang pamilya mga katropa, adtog simbahan, preparar mga katropa, adunay mga lakaw na magkabanding ang tibuok membros pamilya. Kay mauni ang tayo mga katropa nga magkahiusa. Unang-una adto sa simbahan, gikan simbahan adto ko adunay mga budget mga katropa, adto kini sa kuan, adto dayon sa mga mall. Magpahangin ba? Mapabugnaw ra gud. Ay, gud pabugnaw dito mga katropa. Rug nay mga bata kuyog, adik gid ambalik kayan. Makakita gani na mga katropa ngadto sa katong nay dako kayong buyog mga katropa. Ingon ra naga ari tag buyog pa. Aray, buyog dayon style. Bita, kumusta bita mo karon mga katropa? Hinaot punta nga okay lang, walay mga naghang Uber gumikan kay Sabado kagabi. Adunay daghan mga katropa ang mga left and right mga katropa ang kalingawan. Kanta-kanta, bidyo-bidyoke mga katropa. Parihin ni atong kuan mga kaigsunan, dadlaw nga Sabado. Ah, grabe, sa baas, abong silingan, mga katropa, kinantahay, oy. Kinantahay sila, mga katropa. Nawagtang, mga katropa, pag kusog sa linog. Nibuylo mang linog, mga katropa. Igo, igmin na kahuman, mga kaigsunan, sa Sabado, sa Birnes, ito, Birnes. Igo, mga kahuman, sa Birnes, mga katropa, sa graduation. Igo lang nagipahuman. Kaya, huwag ito, mga human, mga katropa, grabe pa ditong arangkada, mga katropa, kaya, murang hapit, maalasayas, mga human. Wa pa mo human to mga kaigsunan usa pa ni arangkad ni kuan ang linog. Giorgio ko mga tropa daghan na pug ayong magpanik mga kaigsunan. Kay di makay magamit na tanan mga tropa ang ginatawag nato. Kuan mga tropa kining duck cover and usa tawag duck cover and run na lang siguro bay. Dagan rito. Kay di mo kumpiyansahan anak ka mag ilawom ka mga tropa sa mga kuan mga lamisa. Delikado mag-iapog dako kayong debris, mga katropa, mga hulog. Ay, nako. So, grabing linog, no? Sige na, mga katropa, karun o uyog. Sige, nagtayog ang atong kalibutan. Ang uban, sige, yapon, mga katropa, pundo o kayamanan. Nagsigtayog ang kalibutan. Ang uban, sige, yapog pangawat sa katilingban, mga katropa. Sige, yapog pangawat sa kabanang bayan. Parag, wa na gin mahuna-huna, mga katropa, ang yuna-una kanuna ay material ng mga butang lang. May naa mga kaigsunan. Pero wa mahanuna ay mga tropa ang espiritual nga aspito. Pag-abot mga tropa sa tabang panahon, kaya di mangyunta mahimo mga tropa mo tawag na ito mo gamot ng kalibutan na mga wala mo ito ng kalibutan na musugot kag sa dili Randy Arciaga Santisas. Diba? Ay buntag di mo diyan. Nandiri kang Dionisio Ugasi Sisbino Jr. Good morning. Okay, kung sa Sisbino Jr. Yun sa manin Jerry Sisbino. Diri sa may Kuandri, sa may Braulio Eduhali. Yan, may buntag ninyong tanan ribay. Kumusta man mo karon mga pahinao, tining adlawa. Nakita na sa Kabasco, kapis kayo nga panglawas. Live na live kita nga inyong madungog karon sa XFM 107.1, Tagum City. Ug ingon man mga tropa, makita usab ta sa XFM 107.1 Tagum City ito ga Facebook page ug ang atong YouTube. Sa YouTube mga katropa makita ka sa XFM Tagum City. Nadugangan na mga katropa ug kuano nadugangan na og gining 6. Nadugangan og uno mga katropa ka mga kuan. Unom ka mga viewers nato ang ato ang YouTube. Thank you so much. Kay 179 na itong pagbiyan na ito ga Birnes mga katropa, 173. Karon 179 na mga kaigsunan. So, but pasabot, adunay unom ka mga subscriber mga katropa ang ni dugang mga kaigsunan. Thank you so much. Ugma, expected na mga katropa, ugma, maabot na punig 180.
5. Sa 185 lang, unom lang apoy madugang o kira siguro na. Pero inyong idaghanon, kamo karon ng mga viewers na ito karun re, i-subscribe ninyo ang ato ang XFM Tagum City nga YouTube. Ay clear kayo na din ha mga katropa nga inyong mabating badungog. Pwede po mo diha maghatag mo mga mensahe sama ni Adeline Argunsa. Si Adeline Argunsa, morning. Nakakaroon rin sa Mamakaw. Mukha na karoon siya diha mga katropa. Mo-follow na sila sa YouTube. Sa XFM Tagum City. Alright, padayon tari mga katropa sa atong pagparag-uban. Bullseye! Kining atong pagparag-uban, hatog ka na to sa mga produkto makatabang ka na to. Kung kape hisgutan, kape mga katropa makatabang sa pagpaligo sa atong lawas, kape nga makahatag o kabaskog sa atong panghuna-huna, kape nga makapahayag sa atong pagpanarbaho, makapadasig, ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mao ka na mga katropa ang tama nga produkto nga makatabang ka na to. Ang kape na lang gahisgutan, kanang kape mga katropa nga aduna tay makuha sa atong panglawas. Di nang kape nga makahatag na hinoon mga kaigsuunan, kung dili mayong kahimtang sitwasyon sa atong panglawas mga katropa. Sanson Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mao ka na siya ang angay na itong gamiton mga katropa. O siyempre, mga mag-uma ay mukalimot. Ang atong produkto mga katropa ang makatabang usab din na sa atong pagpanguma, ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, nindot kinigamiton pang ispray sa nagkadayang klaseng mga tanom. Aron ang atong tanom mga katropa panginabuhi pagpanguma, mas muasinso ka mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na gabay. Mato pang kidong, kape! O kape mo lang, wako ko ka pangapi kidong. Wapa ko kapangapi kay nakalimot ko mga tropa kuan sa nga dapat alas 3:30 ay ko mumata. Na usab na ko akong kuan na alas 4:30 naman mga katropa. Unya nagtukog alas 3:30 to. No, nagtukog alas 3:30 to akong nabutang. Kay mo kuan ta ko nga mubangon ko. Taud-taud pa alas 4 ana. Unsa bang nagsalig ko mga tropa nang nagluto pa. Ana. Dili na hinunta mga katropa mga kuan mga katropa 8 minutes dili tag 8 minutes mga katropa pero okay lang daw na bahala mga katropa better late than never daw better late than never mao na igingon sa uban. Wilma Di Soyo, good morning ka Wilma sa kuan karon diri karon sa gawas sa nasod mayong buntag ni mo din ha. O, gabi ikaron rin mga tropa sa Kuwait. No, gabi ikaron. Kuwait ba ito, no? Sa Kuwait. Okay. Kuwaiti. Ayong gabi eh. Kaya gabi pa rin mga tropa. Murag maupay paghuman nila o trabaho. Managingon alas 11 at alas gabi eh. Alas 11 pa rin niya, alas 12. Kanya, tingtulog na po nila mga tropa. May tingpahuway. Pero li-li siya kadiyot mga tropa sa ato ang YouTube. Yon. Thank you so much, Wilma Di Soyo. Nakaroon siya din sa alauna 25 buntag naman di ay. Alauna 25 naman di buntag. Kape kidong. May mas kidong karon, way trabaho ron. May Domingo ron.

Mga siko, mga tropa, ang mga naghimog, mga daotan. Di man makasulbad, mga katropa, kung ikaw aduna ka problema sa usa ka tawo, mga kaigsoonan. Di man na makasulbad kung imo masiyang posilon. Kung dili makaproblema, mahinuuna, di ba? Kung imo siyang patsyon, kung imo nakay plano nga di mayong atunia. Bisa pa, mga katropa, nga siya ang kuha, mauna, igor ako na ni Malos. Bisa pa, way, balaod, mga katropa, nga iaprobahan kang ni Malos na kang mga tropa nga dili ka pwede mga kaigsuunan nga patubagon sa salaod nga imong nahimo. Di ba, Marlo? Marakukan din, Marlo, po mga tropa mga katawa po. Anang, yaga-yaga lang yapon kayo mga katawa. Ay, bitaw. Alright, parangin tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban ng atong programa mga kaigsuunan. Kumusta po rin mga tropa karon sa Pantukan, Mabini, Mako. Dalita mga katropa sa boundary, mga katropa sa kuan, pa Davao Oriental. Ining kuan mga kiksunan. Dalita sa may welcome good sa Pintatagan. Good morning Pintatagan, banay-banay Davao Oriental. Sa mga Ignacio family diri, mga De La Serna family, mga diri mga katropa nagapaminaw karon. Grabe no, ka salamat yun ng mga intig family diri mga katropa karon sa may Puntalinaw. Yan, good morning diha kanito na mga Agbunis. Mga Barlobento. Mayong buntag lang yung tanan diri karon mga katropa. Oh, matod pa ni Kuan, matod pa mga katropa ni Wilma. Grabe na gyud krimen. Nahitabo na unsa naman taon ning Pinas. Bongbong Marcos, resign na Sara Duterte puli pagkapangulo. Di magina mo resign. Naningkamot magaling mahimong presidente. Kapit toko magani si mga Duterte aron mga katropa ma ningkamot mga kaigsoonan mahimong presidente murisay na hinoon nga lisod kayong pagpadaog kay wana ba? So yan gigamit yung mga Duterte mga tropa aron makabalik sila sa Malacanang. Kaya ang plano ni ini mga tropa sa Malacanang ni mga Marcos 18 years magin nilang dumalaon mga tropa ang Malacanang. Paun sa mga 18 years, kung wapang maguba ang kamada mga tropa sa ilang kuan, 18 years yung plano niya to. Naguba man mga tropa, sayo man kaayos sila mga tropa ng unana. Naguba man kamada. Ay unang-una mga tropa, 6 years magkakaigsunan si Bongbong. Ikaduha mga tropa, kaya di man pwede pamudagan si yung anak magkakaigsunan kongresman, kaya bata pa man, wapang man magkurinta, so di pa kadagan. So ang plano niya nga mo sunod ta niya kini unta mga tropa si Tambaloslos si Martin Romualdez nga bulabog man pud mga tropa. So nabulabog man niya og na kuano ta usa pang iyang anak. So 18 years mga tropa 666 alba. Unom ka tuig siyang amahan, unom ka tuig siyang igagaw, unom ka tuig siyang anak. So 18 years unta mga tropa. Nako, maigi man nag-ingon ni Digo mga tropa nga di gyud kuno na mubaba mga tropa sa pwesto magaigsunan si PBBM. Mas mulala pa kuno siyang amahan. Maubitaw ng ipangandaman daan mga tropa kaya doon na plano kuno mga katropa sa Marcialo. Nagiplano, nagipangandaman daan magaigsunan sa mga katauhang Pilipino nga nagmahal sa demokrasya. Nga di makapurma mga kaigsunan. O na ginagukod karon ang agen sa mga ilang plano, ginagukod kanunay. Aron mga katropa, mahimo mga kaigsunan, musakses sila sa ilang plano mga kaigsunan, unsaman ilang plano mga katropa karoga panahon na sa Pilipinas. Alas 6:28 ba, Idriga po sa ato kapagpanag-uban mga katropa sa ato mga tip-tapiko na ining adlaw. Ato mga katropa, paghisgutan mga kaigsunan. Kini mga katropa, gapadayon, grabing baha na po mga kaigsunan. Bisan pa man og ang ubang dapit ga init og pag-ayo mga katropa pero aduna gyapoy mga pagbaha so isgutan gyapon nato mga katropa di nato kalimtan nakagumikan mga katropa kay diri sila nga bulabog eh trilyones mga katropa bilyones nga to trilyones ang mga gipangkaw-kaw ni mga tawhana diri mga katropa sa flood control scandal asa padulong mga igsoonan mga bilyon nga pondo ini mga katropa hangtod karon ato pagyapon ni posisyon ato pagyapon isgutan aron di makalimtan sa katawhang Pilipino mga katropa ang gihimo niining kasamtangang administrasyon. Kani pud mga katropa impeachment case mga kaigsoonan ni VP Sara Duterte ato gyapon ni hisgutan kay mauni ilang gipaningkamutan pag-ayo ng impeachment mga katropa ipadayon gyud nako

ilang gi kuan mga tropa ilang yung gi paningkamutan nga sa di pa moabot sa 2028 si Sara Duterte mga katropa ma-impeach na. So, kung ma-impeach sa mga katropa, bot pasabot, ini position sa gobyerno, di na siya pwede mga katropa makagunit. Di na pwede siya mudagan, di na pwede manarbaho, basta ano na kay position sa gobyerno mga katropa kung ma-impeach ka mga kaigsunan. Mga muna ilang panlaban mga katropa, nga di igil makasunod sa Malacanang ang mga Duterte. Pero, na may opsyon mga katropa. Mag-inner, mag-resign mga katropa si Juan, padayon man lang yapon ko no. Sa mag-resign ko no mga katropa si Juan, padayon lang yapon ko nung kaso. Di ba na, mawa na makisa pa ba i-impeach mga katropa kung nag-resign? Kung mag-resign mga katropa ang i-impeach. Kinsa pa man mga katropa ang i-impeach. So, kana mga katropa, either kung ma-impeach magin mga kaigsunan, naapod mga tropa yung opsyon. Either si Basti Duterte ang padaganon mga tropa sa pagka-presidente na naluko na. Murag ma-rewind yung mga tropa ang yun, nakasunog-sundog yung papa mga tropa. Si Basti mga kaigsunan. Pero kung magod, bata pa si Basti kaniadto, wag yun si planos politika. Mabito na mga tropa nga dugay ni mga tropa na kita sa publiko si Basti. Kay wala kini di ni pirmi mga tropa makita ang makita gid pirmi mga igsunan sila si Pulong mao ni sila mga tropa pero si Basti kani adto wa gini planos politika kay iyang hilig ani mga tropa laglaag uyog sakag bukid uyog mga tropa sa mga gala banda wala yang hilig mga tropa pero saon taman politika mga kaigsunan kung ilado mga tropa ang inyong pamilya o niya ilado serbisyo kinahanglan mga tropa adunay successor mga kaigsunan. Diba? Ay piliyon yung katawahan. Samtang inflation o pagtaas karon sa mga presyo mga tropas palaliton, gapadayon, gasakripisyon ng yapuntan ini mga katropa. Bullseye! Ang kining West Philippine say usab mga kaigsunan sa, para sa mga national security, usap po ni sa ato sigutan ining adlawa mga kaigsunan. Bullseye! Ang kining ekonomiya sa Pilipinas, asa tapadulong ni ini karong mga panahuna mga igsuon? Siyempre kining krimen mga katropa o kampanya, bato kato sa mga illegal drugs. Ang tod karon mga katropa, nagkadaghan nga nagkadaghan. One time bito mga katropa, gipautana si PBB. Unsay imong komento, bahin sa unsay imong ikasulte, bahin ni ini mga drug lords karon sa atong Pilipinas nga nanaghan. Ayon sila, gawin nila ang dapat lang gawin. Gawin din namin ang dapat namin gawin. Wala siya ikuan, wala siya pake. Eh. Ayun ako, di sama ni Digong ba nga? Papatayin ko kayo. Wag sa administrasyon ko. Wagyan, walay kamay na bakal mga tropa si PBBM. Mabito na ingon kung walay kamay na bakal sa imong paggunit sa pamilya, ang inyong anak mga tropa magkatibulaag. Magkatibuag sa mga tropa, kuyog, disbarkada, live and right mga tropa, ang imong purpose, imong anak, para mahatagag mayong ugma na wala. Tua na saag sa mali nga dalan, gumikan kay luag kaayo ka mga tropa sa imong pagkaamahan. Noong nahitabo karon sa itong nasod sa Pilipinas, pagpuli mga katropa ni ining PBBM, nigara ang mga adik, nigara ang mga drug lord, nigara ang mga kurakot mga tropa sa Pilipinas. Mauna yung most corrupt na mga tropa ang itong nasod Pilipinas, dibalik na punta nini. Kay gutom sila sunod sa 6 years mga tropa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Grabe mga tropa, gipang cancer ang ilang mga bulsa. Pagkuan mga tropa, gusto nila mawala na mga Duterte. Lipay kay sila mga tropa, kay ang gipuli mga tropa, na po isyo sa kuan mga kaigsunan sa droga. Adik-adik po kuno mga tropang napuli. Mane mga tropa ning gawas kani adto mga tropa ultimo si Presidente Rodrigo Roa Duterte nagingon gyud ni ana kun saon taman si Vice President Sara Duterte Carpio nagpa virgin mapo mga tropa wa ampon mudagan mga igsoon sa pagka presidente nagpadala magyud mga tropa kay nako po karon daghan kay nagbasol dahil nagmahay gato kang Vice President pero at least nakita nato mga tropa ang train mga kaigsunan kay wa pa mo sabay sa mga Duterte kini mga tropa wagay Marcos mga tropa mulusot mga kaigsunan karuga panahon na. All right, alas sa size 34 na ba eh? Naka imo diha Ken? Kung naka imo Ken, tira sino na to daan Ken?
kay og wala dito lang tadre murag mag timpla po ga init ini. Alright. Dari tayo mga tropa sa ato pagpanag-uban at sa pasalamatan ay mga kaigsunan kato mga nagapaluyo. Okay, isulti lang na imo di akin ha. Sulti lang na kay itira di akin kay mubira taron re. Birahan tani mga pasalamat mga katropa sa mga kuan sa mga nagasuporta ni atong katropanihan para sa nalinugan. Atong pasalamatan mga katropa kay kini sila adunay luag ayog kasing-kasing sa pagtabang sa mga taong angay tabangan. Pasalamatan ato mga katropa sila si Concepcion Rodriguez sa Hingoog City, Leonardo Abiera sa Mingla Cebu, Jovey Dateles Yurong, Lambert Caballero sa GCTCM Church mga katropa, Shai Sweet Bini, Sweet Matinas, Matanaw, Matinaw day, Matinaw, Erlinda Nini Sabatir sa Davao ni siya mga katropa, Ruel Ansuyon sa Apokontagum, Miriam Alaman, Yob sa Adisir sa Cambodia mga katropa, o tiga Cambodia, tabang ganin, no? Layo kayo. Dodong Yusing, huwag nga tusap ka nga Jobe Yusing sa may Tandag City, Renza Kabugnasun, thank you so much. Huwag nga kang Abel Manlangit, gato kang Kenji, kay Rodel Opinaldo. Salamat mo sa Rodel Opinaldo. Kaya ka Bisayan, Bisayan Village. Gato sab kang Benjerly Pirol, Pilo. Flaviano dahil Flaviano. Filobiano. Gato sa kamang feeling, Pilisiano, mang feeling. Salamat ma'am. Unya, good morning mo niya sa Mawab. O dari sa mga katropa kay Siogen Uyanggurin, kay Disa Briguli, o Bringjuli, Bringjola, Jola ba Briguli. Narisap ka Ma'am Jessica nga Tabay, kay Lemuel Dolier, kay Emily from Baghdad mga katropa. Niya, lakip na sab ni si Ranjo nga Espiritu, Mr. Alan Labios, sir, salamat sir. Gato ka nga Joanna Paula Duran. Gato sab kay Meridi Echetan. Kang Lodi Basitas mga katropa. Salamat po nimo diya. O gari usab mga katropa kay Kuan. Kay Sir Nick Wahaw. Mga Dabaw di Oro. Mako ni. Kuha ko masayop. Diaz Balio. O gato usab mga katropa kay Ma'am Florami Montes Claros. Lorena Corpus. Corpus. Sa dyan sa 1028 a Corpus. Narisab nga katropa kay Flores Payne a Cabalfin. Good morning. O nga to sa mga katropa kang South sa Hendrix Mondihar. Yan, good morning kaninyong tanan. O Rigeno Campuesto. Thank you so much sa daan bantayan si Bunisya. Once tibok members, pamilya, daghang salamat. Kay Christian Joy Eliot. O gato sa pang Jennifer Pulikit. Thank you so much. O Marilo Makabingkil. Kang Kian Lister Lagnason. Jimboy Salbati, Salbalion. Sa Nabunturan, good morning. O kang Joseph, kang Joe Verdos. Narisab kang Shirley Liagas sa Taiwan. Kang May Villasiran. Natusab kang Biloy Disomol, sir. Good morning, sir. Sir Biloy Disomol. So, musaka gini sa dinhi mga tropag. Adunay mga panghitabo mag-eksunan. Adunay mga panawagan. Musaka gini mo. Personal gini mo hatag mga tropag dinhi sa iyang kuan mga eksunan donisyon. Narisab kang John Napabs. Siyempre kang Ellen Malasarte. Tio. Agapito Medrano, sir. Good morning, sir. Si Mawab Dabaw di Oro, si Sir Agapito. Advance tibok members, pamilya. God bless mo diya. Kang Lily Blanco, Ikas Bulacan, NFP,
of Tagum City, mga tropa, Ria Sirito and family, good morning. Okay, Bernarda Al Bernardo and Al Bernardo. Kang Cirilo Cardero, Cardero kang Easter Seng. O gato sa mga katropa kang Sir Alfredo Hikale, gikan sa Sydney, Australia. Uban pa mga tropa, ubay-ubay gyud mga kaigsoonan, daghang kay salamat ninyo tanan. Ang Ginoo kanunay mga panalangin, uban sa tibok miyembro sa pamilya nga nagasuporta gyud mga tropa sa mga tawo nga nanginhanglan mga kaigsoonan. Kadiot la mga tropa, ato sa ibalik ato kay Kenneth, Ken, na kay imo diyan. Wala, wala diay. Okay, diretso lang ta. Diretso ta mga tropa, tumpa para kuban mga kaigsoonan nitong programa. All right. Atong hisgutan mga kaigsoonan, kining usa ka pinakabugat lang gyapon karon nga mga hisgutanan. Kining nagapagkalibog lagi pagka suko sa daghang Pilipino ang gitawag mga katropa nga flood control scandal mga katropa. So ang pangutana mga kaigsoonan sa kadaghanan, mao kini mga katropa. Asa man gyud padulong ang billion-billion nga pundo alang kini sa flood control project na kada tuig makabalik-balik lang mga katropa, magbalik-balik lang gihapon ang grabe mga igsoon ang pagbaha nga ato masinati. Diba? Baha dre, baha dito. Mga wagtang kinabuhi mga katropa, gumikan mga igsoon na nining flood control mga katropa nga wagin makiti mga katropa, iskandal na kayo. Mga kaigsoonan, mga katropa, halos matag ting-uwan, parihara mga katropa ang atong makita sa balita. Nalumos ang mga balay, nalanapan, naparalisa mga katropa ang trapiko, nalubong sa baha ang mga umahan, daghang pamilya mga katropa ang napugos sa pag-evacuate, ug adunay mga kinabuhi nga mawala tungod mga katropa sa baha mga igsoon. Apan ang masakit nga kabatuoran, mao nga kada tuig usab bilyon-bilyong piso ang gigahin sa gobyerno alang sa flood control project. Kung adunay dako mga tropa gapundo, ngano gasige man gihapon ta og bahaan mga katropa. Kana ang pangutana nga gusto karon tubagon mga tropa sa Senado ug sa House of Representatives, pinaagi mga tropa sa ilahang mga investigasyon. Base mga tropa sa nagkalain-laing report o mga pahayag mga tropa sa mga opisyal, adunay mga proyekto nga ginatawag nato mga tropa gibudgetan apan wala nahuman. Nahuman ko no apan wala gani makita. Maunay mga gitawag o ghost project bay. Kaya ang kalag di ginamakita ang mga katropa. Naa sa dokumento pero wala di ay sa aktual mga katropa. Og adunay mga flood control project nga bag-o pa na human mga katropa apan naguba dayon sa unang kusog lamang sa ulan mga kaigsoonan. Kung tinuod kini nga dako kayo mga katropa kini og insulto sa katawhan igsoon. Kay ang gigamit nga kwarta dili man kwarta mga katropa sa politiko o sa kontraktor mga kaigsoonan. Kwarta ka na sa katawhan. Buhis gikan sa katawhan bay. Ang flood control dili lang mga tropa ordinaryong proyekto. Himo gining gatasan mga tropa sa mga politiko. Kini usa ka proyekto nga nagpadalipod mga tropa sa kinabuhi. Kung tarong mga kaigsoonan ang drainage, dike, floodway o mga kanal, malikayan mga katropa ang baha. Kung walay baha, dili madaot ang negosyo. Dili maputol ang klase mga katropa sa mga estudyante. Dili maglisod ang mga pasyente nga muadto mga katropa sa ospital. Kung labaw sa tanan, malikayan mga katropa ang pagkawala sa kinabuhi. Busa kung aduna mga katropa ay nangurakot sa flood control funds, dili lang kwarta ang nawala mga katropa. Posible usab
nga dunay mga kinabuhi nga naapektuhan. Karong panahon na gisusi mga tropa sa mga magbabalaod. O tropa ni mga dagkog limugmugan. Kipila lang. Kadili tanan. Gisusi sa mga magbalaod ang mga dagkong flood control project sa daglan laing rehiyon. Gitanaw kung sakto ba mga tropa ang paggamit sa pundo? Husto ba mga tropa ang bidding? Kinsa mga tropa ang kontraktor? O kung naabay mga tropa'y ghost project mga katropa? Usay! Ako po doon sa'yo, makapungtaan na ako mga tropa. Kinibang madunay project, kina, labi na sa gobyerno, gikinahanglan magin mga tropa nga i-plaster rin ha ang plano. I-plaster, ipakita mga tropa ang tawag na ito, blueprint mga kaigsunan. Aro makita og unsay sistema sa proyekto. Kaya naamo ko ibang project karon sa gobyerno mga tropa nga nakita na ko mga gambalay nga naagi nag-ingon sa atoa mga tropa nga hapit na lang mahuman. Wa gid mi kakita sa blueprint ini sa plano ini nga building. Aron mahibaluan ta namo og tama ba ang pagbutang niini sa ilaha mga gipang dapat dinhi. Ana mga tropa, official gapud sa gobyerno ang nagigka-istorya namo eh. Kung adunay pa mapatud-an mga tropa nga irregularidad, posible mga igsuna nga aduna po'y kaso mga tropa ang administratibo o kriminal, batok nga ito mga tropa sa mga responsable. Alam mag-imo lang mga tropa ang piyunga na. Pila na kakinabuhi na kalas, piyunga lang na nimo mga katropa. Importante nga dili nato tan-aon kini isip away mga tropa sa mga politiko. Mas importante mga tropa nga tan-aon nato kini isip paningkamot sa pagpangita mga igsunan sa kamatuoran. Kung walay sala mga tropa ang usa ka opisyal o kontraktor, mayo! Apan, kung adunay ebidensya mga tropa sa korupsyon, kinahanglan mga tropa yun nga adunay gimanubag mga kaigsunan. Kay walay bisan kinsa ang mulabaw sa balaod, gawas lamang mga tropa ni Rapi Tulpo o Irwin Tulpo na winid bindalo. Bindalo yun has... Unsa epekto mga tropa sa ordinaryong mga Pilipino sa baha? Ang ordinaryong Pilipino maoy una mga tropang biktima. Kung baha, ang driver dili mga tropa makapanarbaho. Ang tindira mga tropa dili makapamaligya. Ang estudyante dili makasulod. Ang mga magoma mawad-an og ani. Ang negosyante mawad-an og kita. Kung ang gobyerno na pod mga tropa mugasto sa relief operations. Makaginan siya na po mga tropa ang mga tigpalusot na ini mga eksyon. Bullseye! Bullseye! Kung maayong nagamit ang flood control funds, basin dili ingon ani mga tropa kadako ang kadaot nga masinati. Bullseye! Dili lang gobyerno mga tropa ang adunay responsibilidad nini. Ang katawhan usa mga tropa adunay katungdanan. Kinahanglan, mga tropa, mangutana kita. Kinahanglan, mutanaw kung adunay proyekto gagibuhat sa ilang lugar. Dili lang kaigur at mabasa, mga tropa, sa mga accomplishment kunuhay na ining ato mapiniling mga tibaghak na politisyan. Kinahanglan, dili kita maghilom kung adunay makita nga anomalya. Dapat magsalita. Kaya ang pundo sa gobyerno, pundo usab ka na sa katawhan. Importante usab mga tropa ang papel sa media. Ang media dili mahimo mga tropa ang instrumento kini sa pagpandaot o pagpanghimaraot mga tropa. Apan kinahanglan nga mahimong instrumento alang sa kamatuoran. Kinahanglan patas mga tropa ang pagbalita. Kinahanglan adunay ebidensya ang tanan mga tropa ang ibutyag. Kay ang katuyuan mga tropa mauman ang pagserbisyo sa publiko igsoon. Mga suking tigpaminaw. Ang baha dili na bag-o sa Pilipinas. Apan ang mas lisod dawato nato mga katropa mao ang posibilidad nga bisan bilyon-bilyon ang gigasto. Nagbalik-balik gihapon ang problema.
ang pangutana. Dili lang kung pila ang gigasto. Ang pangutana mao kung asa kini napaingon mga katropa. O kung adunay sayop, aduna bay manubag. Ang katawhan naglaom mga kaigsuunan nga ang matag sintimos mga katropa. Matag sintabos ba? Nga ilang gibayad sa buhis magamit kini sa hustong pamaagi mga katropa. Kaya ang tinuod mga katropa ng serbisyo publiko dili makita mga katropa sa dagkong billboard o inauguration mga kaigsunan. Makita kini kung luwas ang katawhan bisan pa mga katropa sa kusog ng mga ulan mga kaigsunan. Hangtod nga wala pa mahuman ang mga investigasyon, importante nga respetuhon usab nato ang due process. Apan sama usab ka importante mga katropa ang pagpangayo og transparency, accountability ug tinuod mga katropa nga pagpanubag kun adunay mapamatud-an nga irregularidad mga katropa. Hinautman ta mga igsunan nga kining bisag kinsa ang maigo din ha mga katropa, bisag kinsa mga katropa ang na involved ni ini mga katropa, dapat manubag yun. Kaya na baniog naman ni kaayo mga katropa, nga daghan kaayo ang nagka sima-sima mga katropa ni flood control project, flood control scandal. Daghan na kayo mga katropa, baga official na ay naa mga katropa sa DPWH, naa din ha mga katropa sa tawag natog Kongreso, sa House of Representatives, naa po mga katropa sa Senado. Daghan mga katropa ang nahatagan ini mga igsunan sa mga iskandal mga katropa nga proyekto mga igsunan. Mga malita. Ini mga malita mga katropa. Diba? Diha nagsugod eh. Na ibaso lato nga to mga katropa sa mga past administration, Duterte. Nagsakripisyo karon ang ato mga tropang kanhing presidente sa laing nasod. Kay mao na giingon mga katropa nga gisurrender sa laing nasod kay ipapriso. Ay nako. Mao na giingon ta mga igsunan na unsa naman ning atong nasod karong panahon na mga katropa. Napa ba kay kausaban kini mga katropa? Mao na giingon ta kining kausaban magsumikad kini sa kamot natong mga Pilipino. Alas 6:52 na bay. Good morning sa mga tropa dres ni Arturo Edkel. Good morning, Sir Bong. Kumusta? Okay lang. Okay lang, sir. Nari sa mga tropa kang Arturo Edkel. Matupaniya, taga Nueva Puerza Tagumpo. Ito. Uy! Kumusta man si Kuan niya, si Kapitan? Kumusta si Kapitan niya? Ayong buntag naman niya, Kap. Huwag na rin po mga tropa ni Rodel Opinaldo. Pamista may diha, ila kapitan. Huwag ato ilan ni kagawad na... kisan ito, kalimot po sa kagawad eh. Kapamista may diha. Kuan kang Rodel Opinaldo, dari karon sa Visayan Village. May buntag naman na sir. Ubang stibok members pamilya, kang Tristan Yatgulay. Maayong aga katropang bong. May aga mo niya, Tristan. Kang Harold Salang, good morning. Shout out, Harold... Harold Oy Salang. Yan. Good morning. O nga resap ka nga Dionisio Ugasi Sisbino Jr. Igsuon nako si... igsuon ni mo si Dato. Igsuon ni Dato Jiri. Igsuon ni si Dato Jiri mga tropa. Ayan. May butay nito na niya. Ang Tats nga Joseph. No? Tats Joseph. Angel. Angel ba? Angel. Niya Ravelin Sunta. O Sorita. Pag-arisap ko ang Wilma Joaquin, Luciano Jimentisa, may buntag yung tanan kang Luta Sagid Estrada. Good morning, diha kanino hurot o sa tanan mga karo mga tropa. Ako pang liilin ng uban riha. Kay Jose Nonoy Panes. Oy bro, good morning bro, kuya. Good morning bro, kuya. Dari karon sa Valencia City, Bukidnon. Kumusta ba ng atong kuan karon niya? Amanin siya mga tropa sa iyang kuan. Yeah, siya may kuan diha sa mga patubig po mga katropa sa may kahapunan kung magsayop. Bro, good morning diha bro. Alas ay 54 na bayad. Riga po sa itong pagpanaguban mga katropa sa itong pagbalik mga katropa. Another tapiko at pag-isigutan. Kaya itong pagpanaguban hatog diha po ka nato sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold ang maski pakusog o maski paepektibo ng suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients
sa Mangustin, Kamungay, Ahos, Espariloyna o Ampalaya. Bago kinigisulod mga tropa sa kapsula. Mao nga dali kayo nga ma-absorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo o nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ubanika na sa pag-inom o healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ay pagkalimot sa mga mag-uma ang atong produkto makatabang sa atong pagpanguma, pang-spray mga tropa sa regalang klase mga tanong, ang ato mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa regalang ang mga agri-store sa inyo ang mga dapit mga katropa. Sa ato pagbalik mga tropa, babalik ta, humanabang kang kuwan kay alas 6:55 na ba? Standby ka diot ba?

0: Oy, Paring Lodi, grabias damgon ako, Paring Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Tapitin hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: dapat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi do kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako as yang gisulayan, lamigo ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, patanase, hala, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
7: makapag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
13: Ya, unsa may mo kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
14: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, gamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya dagan nga salamat.
15: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
16: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
13: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
16: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sukad na minaw yun sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
20: Exciting! Pusat!
21: Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpagpaguban. Alas City size na bay. Dili gapon sa atong pagpadaguban, inabagan gapon tagaron sa Master Control si Katropa Gakini Tagupa o si Katropang Ralph na taga Cebu. Di na daw ni simulik Cebu mga katropa. Kuman siya, mag-darira ni Dapita good. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpadaguban. Good morning day mga katropa kang kuan kay Ana De La Torre. Good EM Serbong Katropa. Ayan. Taga-asa kay Ma'am Ana De La Torre. Good morning diha kanimo. Dili karon sa kuan sa Asuncion. Good morning taga Asuncion, taga New Corilla. Good morning. Og sa uban pa mga tropa mga nagapaminaw karon. Diri mga tropa dapita sa San Isidro o Sabata, Davao del Norte. Kumusta man taga Sabata, Davao del Norte? Og diri usab mga tropa sa Barangay Kamuning. Nga naglaom ta ultimos kapitana mga tropa, naglaom ta na dis kapitana mga eksunan nga mabudgetan na ni sa provincial government. Kining mao mga katropang provincial road kay grabe na agwanta diha taud-taud na maganahan lang po sila mga tropa kung atimano na iskripon o kuan na play na kayo pero pag mag-ulan na po mga tropa tungod niya na mga 10-wheelers ng mga truck mga kaigsunan nga ginasakyan na ini mga produkto sa saging, mauna mga tropang usa sa hinungdan nga mga libaong yun ang karsada, mura nagsungkaan mga katropa. So dili kampante ang mga residente nga okay to sa una nga kuan pa kanang dili pa bitaw kaayo progresibo ang maong lugar. Kanang kay dili pa ang kanang kung maiskripan ang dalan, so dugay siya maguba. Kay mga truck, mga tropa, mga slight vehicles sa mga mga single, mga tropa motor, mga pedicab, mga four-wheel drive lang, four-wheel vehicles sa mga tropa mga pero karon bugat na kay mga agi diha. Kay provincial road na guna siya. So dapat yung mga tropa nga dugay nung tagi, budgetan na din ha mga iksunan. Kaya budgetan gani ang tua sa bukiran nga bahin. How much more mga tropa na yun yung doon na mga tropa sa sentro, mga tropa sa lungsod, mga kaigsunan niya agianan sa ubang mga barangay. Matuta sa lapos sa ubang barangay, wana. Maagianan to din ha, wana. Mga simentado na mga dalan. Pero ning kamuning mga tropa, gikan rin sa may puro ka pagkuan yung cruising yun yan mga tropa sa may Magatos. Cruising Magatos mga tropa. Paingon tingos Purok City, Purok Otso. Paingon sa kamuning. Wana gina diha mga tropa maka wa gina masiminto din handapita. Pero ga-berma ako amin sa provincial road man na siya. So provincial road yun mga tropa ang magminti niya na. So hinaot ito sa kapitana mga tropa sa kamuning na malipay, dako kailang kalipay kung mabadjitan na yun sa atong provincial government. Ambot, kano sa akap mga tropa kani mabadjitan? Kung aduna pa ba mga tropa ay badjitan? At tupatan o mga tropa si PBBM na ini?
0: Unsuman? We...
21: Ha? Bandamay. Di mabon we tok karo nga pud ada we manay mo hay karo ha pud katubang baki istorya ka kay sa istorya ha nimo.
0: I talk to my where the
21: Ginoo ko kuwa ka pangapi mga tropa si PBBM. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagbaraguban mga katropa.
2: Bullseye!
21: Direta mga tropa sa atong hisgutan, may kalimbigita mga tropa na ining impeachment. Ang impeachment case bato gato ka ga Vice President Sara Duterte. Kaya mao man ang bugat karong mga hisgutanan mga kaigsunan? Sulod sa milabay mga kaigsunan ng mga bulan, kini mao'y usa sa labing init na hisgutan sa mga media. Sa social media, sa Senado, sa Kongreso, ug bisan sa ordinaryong mga panag-istorya mga tropa sa katawhan. Adunay nag-ingon nga kini usa ka legal nga proseso aron mapanubag ang usa ka taas nga opisyal sa gobyerno.
2: Bullseye!
21: Aduna pod mga katropa matawag nato mga igsuon nagtuo nga kini usa ka isyo nga adunay political nga kulor.
2: Bullseye!
21: Kamu karo mga sokin tigpaminaw, kinsa may majority, asa may majority nato karo nagtuo. Nga adunay political nga color kining gihimo karo mga tropa impeachment bato kadto kag BP Sara o usa gyud kining pamaagi mga tropa aron makatubag siya sa laod nga iyang gihapak kadto kaniya mga kaigsunan. Pero ang uban mo ko ano, political kuan political color ni siya. Ang uban mga tropa. Busa unsa man magyud mga katropa ang ato karon nga angayan nga tanawon? Emosyon ba? O kamatuoran o balaod, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
21: Maunay pautan na. Una sa tanan, ato kini mga tropang sabton. Ang impeachment dili pa kini silot. Dili usab kini automatikong nagpasabot ng ang usa ka opisyal sad-an na mga igsuon. Ang impeachment, mga katropa, usa ka proseso nga gitugutan sa atong konstitusyon aron masusi kung adunay igo nga basihan sa pagpanubag sa pipila kataas nga opisyal sa gobyerno. Lakip ang presidente, vice-presidente, mga mahistrado sa Korte Suprema, mga komisyoner sa constitutional commissions o ang ombudsman. Sa ato pa, ang impeachment dili paghukom. Diha dayon mga katropa, kini usa ka legal o konstitusyonal nga proseso. Pero ngano mga katropa, adunay nagpasa mga katropa impeachment against sa presidente. Ngano nga man gidawat, gibasura man ritso mga igsunan. ang kambipisaran hinoon mga tropa, gagamay ra mga tropa ang nakita 100 million lang kapin mga kisunan kumpara mga tropa gato sa trilyones ngagi pasangi usab ngadto mga tropa ni PBB kang PBBM wala gidawat mga tropa, it's unfair, di ba? Mao na giingon mga kaigsunan political. Sa kaso mga tropa ni Vice Presidente Sara Duterte, adunay mga aligasyon nga gisang-at isip basihan sa impeachment complaint. Lakip niini ang mga isyu nga may kalabutan sa paggamit sa pundo sa iyang opisina ug uban pa mga tropa ang giingong mga paglapas nga kinahanglan susihon pinaagi mga katropa sa angay nga proseso. Ako ay ko'y question niya mga katropa, basta proseso mga katropa, kaya nasayod ba mga katropa nga makatubag ni ana? Nasayod ba mga igsoon ang kampante atong vice presidente ni ana mga igsoon? Di ba? Importante mga igsoon nga hinumduman nga ang mga aligasyon dili pa automatikong nagpasabot nga napamatud-an na ang sala mga katropa. Mao gani mga igsoon nga adunay proseso aron tan-aon ang ebidensya ug paminawon ang duha ka panig mga katropa. Isod man kayo adunay nagduda. Unya masuko ka mga katropa kay gipa-impeach. Dili pa man na mao isilot. Kun dili patubagon lang mga katropa sa kamaturan with evidence. Ang katropong ka-complain, basihan po ito ebidensya mga katropa. Kung aduna ba'y basiha o tinuod bagid nga ebidensya o dili ba ito fabricated nga mga evidence mga kaigsunan. So, klaro mga tropa nga nabahin ang opinion sa publiko. Adunay mga Pilipino nga nag-ingon nga walay bisan kinsang opisyal ang angayang dili mapanubag. Kung adunay aligasyon, kinahanglan kini nga imbestigahan aron mahibal-an ang kamatuoran. Apan aduna usa mga tropa nagtuo nga ang impeachment kining impeachment mga katropa mahimong magamit isip himan sa politika ilabi na kung hapit na ang sunod ng mga eleksyon. Tungod ni ini adunay mga nag-awhag nga ang proseso kinahanglan patas transparent ug dili gamiton aron dauton ang bisan kinsa mga katropa. Mao kini mga igsoon ang kahimtang sa usa ka demokrasya. Lain-lain ang opinyon. Apan ang proseso kinahanglan magpabiling nakabase sa balaod o ebidensya. Kung ang impeachment muabot mga katropa sa Senado, ang mga senador mahimong impeachment court igsoon. Dili sila mulihok isip ordinaryong mga politiko, kundili isip mga hukom nga mutimbang-timbang mga tropa sa ebidensya o sa mga argumento sa usa ka panig mga katropa. Busa dako mga tropa ang responsibilidad sa matag senador. Ang ilang desisyon kinahanglan ibase kini sa konstitusyon. Diha sa balaod mga kaigsunan o sa mga ebidensya nga ipresentar. Dili sa personal nga relasyon, dili sa partidong politikal, ug labaw ng dili mga tropa sa pressure sa politiko ug pressure sa publiko. Daghan mga igsunang nangutana, unsa epekto ni ini sa ordinaryong Pilipino? Sa usa ka bahin, ang impeachment usa ka legal nga mekanismo sa accountability. Kung adunay seryosong aligasyon batok sa usa ka opisyal, adunay paagi ang atong sistema aron kini mga katropa mabukiki masusi. Pusay! Apan sa laing bahin, samtang nagapadayon ang taas mga katropa nga politikal nga panaglalis, adunay mga isyu nga nagkinahanglan usab og dinali ang aksyon. Sama sa pagbaha mga tropa, taas nga presyo sa mga palaliton, kakuwang sa trabaho, edukasyon o kahimsog. Pusay! Mao nga daghan mga katropa ang naglaom nga bisan nagpadayon ang impeachment process, dili unta mapabayaan ang adlaw-adlaw nga panginhanglan sa katawhan. Mga igsoon, mga sukin tigpaminaw. Sa panahon karon, dali kaayo mutuo sa mga post sa social media, mga katropa. Apan kinahanglan nga magmatngon kita. Ayaw dayon tuo sa walay kasaligan, mga tropa, nga mga impormasyon. Basaha ang opisyal nga mga dokumento kun anaa. Paminawa ang duha ka panig. Uglikaye ang pagpakailap sa dili pa mapamatud-an nga mga impormasyon. Ang demokrasya mulig-on kung ang katawhan responsable sa paggamit sa mga impormasyon. Usa sa labing importante, mga katropa, ang prinsipyo sa balaod maong ginatawag og due process. Bisan kinsa pa, mga katropa, ang giakusahan. Ordinaryong tao man o taas nga mga opisyal sa gobyerno, aduna siya'y katungod nga maminaw sa mga aligasyon bato kaniya og mutubag niini. Kini usa ka sukaran ang prinsipyo sa hustisya. Ug mausab kini ang angay nga sundon sa tanang proseso sa impeachment. Kini nga isyu, mga katropa, dili lamang kini mahitungod kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini usab usa ka pagsulay sa atong sa atong ginatawtog institusyon. Masulayan din hi, mga katropa, ang Kongreso. Dahil sa Kongreso, mga katropa, majority man mga kaigsuunan ang matod pa, supak, mga katropa, sa mga presidente, gumikan, kinakadawat, magmalita. Di po nato ma-blame, mga katropa, di po nato mabasol ang ato mga kaigsuunan na naghuna-huna o dili maayo, mga katropa, nga gihusgahan na ang mga kongresman nga naadin ha, mga katropa, sa maong trabaho. Diba? Masulayan nato, mga tropa, hudikatura kung aduna, mga tropa, ay gitawag tog mayumpak nga mga kaso o muabot, mga tropa, ang mga kaso ngadto sa mga musunod. Kung masulayan usab nato, mga tropa, ang katawhan kung makapabilin bakitang patas o dili magpadala sa emosyon, mga tropa, sa mga ginatawag tog propaganda, mga igsoon. Ang impeachment dili ang katapusan sa usa ka kaso. Kini usa lamang ka proseso nga gitugutan, mga katropa, sa atong konstitusyon aron masiguro nga ang labing taas nga mga opisyal sa gobyerno mahimong mapanubag kun adunay seryosong mga aligasyon batok ngadto kanila, mga igsoon. Samtang wala pa mahuman ang proseso, dili pa angay hukman sa publiko ang bisan kinsa nga sad-an o inosente. Ang hustong paagi mao, mga katropa, ang pagtugot sa legal nga proseso nga mudagan, pagtimbang, mga katropa, sa mga ebidensya ug pagrespeto, mga igsoon, sa desisyon nga mahatag sumala sa balaod. Ang labing importante, dili ang pagdaog, mga katropa, sa usa ka kampo, kundili ang pagdaog sa kamatuoran, hustisya, ug sa interest sa katawhang Pilipino.
4: Pulsay!
21: Alas 7:20 na, mga tropa, rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa ang inyong tulumanon.
4: Pulsay!
21: Good morning, lady, mga tropa, ka Ma'am Josephine Sibunga Salviron Palconete. Good morning, ma'am. Ubang tibok members, pamilya, diri karon sa Kapalong, Davao del Norte. Bullseye time na kuno. Matod pa ni Ma'am Josephine. Mani Ma'am Josephine Palconete. Ni Mads Josepina Tinambunan. Good morning, Mads. Ubali kang paribin. Rekaron sa Aglayan, Malaybalay. Good morning niyong diyan tanan din ha. Siegfried Molinas. Ay sir bro. Good morning, sir bro. Kumusta ba ng atong kuan na sir bro? Sir Siegfried Molinas. Kumusta itong pagpunirebisyo isip PNP? Rekaron sa bukid nun. Butang niya, brother. Nagipagmingaw ko sa ako mga matinud-anong mga higala, mga tropa, mga igsuon sa tawag na itong kuan, mga tropa. Igsuon, mga tropa, sa mga guardians. Igsuon, mga tropa, sa uban pa ng brotherhood. Naibuntang yung tanan diha. Kani mga matinud-anong mga katropa ba? Kani bitong dili lamang nga nisabay ka mga tropa sa organisasyon aron na kay mahimo, nisabay ka mga tropa sa brotherhood kay aduna kay gustong makuha. Kun dili kini tinud-anay mga tropa nga pagsabay sa organisasyon kay aduna gyud mga tropa kasing-kasing sa pagtabang ngadto sa uban mga katropa. Alas City 22 na mga tropa katong gabahin mga igsoon hatod kanato mga tropa gato sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa nga healthy nga tea? Mag Sanson Gold Herbal Tea. Gihibo kini mga tropa gikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark. Mao gadaghan kaayo mga tropa health benefit. Ipatamis pa kini siya pinaagi sa stevia, mao pwede inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea. Ang tea nga healthy, Sanson Gold Herbal Tea. Yon, mapalit kini mga tropa din na sa inyong mga lugar sa butikag parmasya mga igsoon. Oy, ay pud kalimot ha. Kung walay gana mga tropa ang paglihok, tungod mga tropa kay luya ang lawas, mag-premium D3 daw kabay. Ang maski pakusog ug maski pa epektibo, premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy. Tungod kay kini mga katropa, adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa kini ka triglyceride nga adunay tulo mga tropa ka klase sa fatty acids nga kog makasulod kini mga tropa sa lawas, moderetso kini sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo, premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract mga katropa. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide mga igsoon. Usbon po dako alas ng mga mag-uma. Ay mo kalimot mga tropa sa atong produkto magatabang kanato aron kita nga masinso sa pagpanguma. Mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer kabay. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mao kini ang tama nga atong gamiton para sa atong pagpanguma mga katropa. Oy, good morning dere kang Sir Jisrael Itang, ang atong usa sa mga magtutudlo pod mga katropa dinhi sa Busaon Integrated School. Belated happy birthday din nimo ni atong Pizza 26. Sir Jisrael Itang, belated happy birthday din nimo og tanan nag-birthday. Belated ug advance happy birthday ug happy birthday karong adlaw. Happy birthday. Matud pa happy birthday Jisrael from Mommy, Daddy. Happy birthday. Yan. Ito, nadugangan ang edad mga tropa is progression.

Datuk bano pobre, negosyante man o empleyado, kini mao makatropang inflation. O ang padayon makatropang pagsaka sa mga presyo sa mga batakang palaliton mga pahinanglano nato mga katropa. Matag-adlaw kung musulod ta mga tropa sa merkado, grocery o tindahan, murag dili na pareho ang atong mapalit. Kumpara mga kaigsoonan sa milabay ng mga tuig. Ang kwarta nga kaniadto mga tropa, igo pa sa usa ka bag sa grocery. Karon gamay na lang mga tropa ang mapuno. Ang sweldo nga daghan mga tropa ang sweldo sa daghan mga trabahante, nagpabilin mga tropa nga pareho. Apan ang presyo mga igsoonan sa bugas, isda, karne o tanon, mantika, itlog, LPG, o pamasahe, padayon mga katropang misaka mga kaigsunan. Murag kamerang, kamera ni katropang Lars Sanyol mga tropa o ni katropang Arnel ang wag mo saka. Nadamay si SM. Ay, nako. Ang pangutana sa kadaghanan, maokini. Nga naman mga tropa, ang padayon ang pagsaka sa presyo. O unsa may gihimo mga tropa sa gobyerno aron maubsan mga tropa ang kalisod sa katawhan. Kung na doon naman mga tropa, ipakita ng konkreto ninyong binuhatan. Saya ano mga tropa nga pagsabot, ang inflation, mao ang padayon mga tropa nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton o serbisyo sulod mismo sa usa kapanahon mga igsoon. Inflation, pagsaka sa mga taas nga palaliton, mga batakang panginahanglan nato. Kung musaka mga tropa ang inflation, mukunhod ang bili sa atong kwarta. Pananglitan, kung ang usa ka libo ka piso mga tropa kaniadto igo na sa usa ka semana nga panggrocery karon basin tunga na lang mga tropa sa imong kinahanglan ang mapalit. Tinuod gyud na kay ang budget na budget mga tropa namo mga igsunan kay kada kinsina man may mga grocery budget sa una mga tropa nga grocery mga kaigsunan namo dala na ng bugas mga tropa 1,000 mga tropa kada kinsina. Pero karon mga kaigsoonan, nilabot bugas mga tropa, muabot na mga 2,000 mga kaigsoonan ang mabudget nato sa usa ka kinsina mga kaigsoonan. May labot bugas ha, bugas pa mga tropa nga hapsak mga tropa 25 kilos. Salamat lang mga tropa sa initiative po sa amo mga tropa ang station manager. Na libre mga tropa, usay malibre ang amo mga katropang kuan ri sinakusak ko mga tropang kuan murag makalingkawas mi usahay sa amo mga tropang budgeton sa panimalay. Initiative pa na mga tropa sa amo station manager nga dili niya idalo mga tropang ang iyang madawat. Iya pong gibayen-bayen sa mga kauban. Di ba ka kuan ana? Lalim kag pila mi kabuk gi palitan niya mga tropa ni atong nakalabayng semana. Walo man sa mi kabuk siyam. Lalim ka ana? Kuang ya pud apuran gid may apil mga niya si GM. Oh, apil apud si GM. Kompleto may mga tropa na may kuang ganang gi tagan na pay grocery. Na ba? Luwas among kuano murag nad murag nakalahutay gyud. Makalahutay gyud mga tropa nga bisag wa pa mga tropa mo sweldo, nakalahutay pud mga katropa. Muna na mga igsunan, importante mga tropa. Tungod sa sigig saka nga palaliton sa impresyon kana siya mga igsunan. So, busa, kini mga tropang impresyon, dili lamang kini numero sa report mga tropa. Kini, usa kini ka ginatawag itong realidad nga gibati sa matag pamilya mga kaigsunan. Magpangalot na sa ulo ang misis. Kasi misis mao na ginatawag itong budget officer sa panimalay. Kuan po na mga tropa, ang kita pong bana, kita pong mga tropa ang ginatawag na itong kuwa mga kaigsunan. Commission on audit. Kay wa natuhno na ang mga tropa ang budget officer gigiyon sa pag budget magsige tag putana asa ba pingon sweldo kanay kuwa mga tropa gasige putag pangutan na asa ng sweldo kadali ba nawala. Ang budget officer ba mga tropa gasige na pangalo siyang ulo mga igsoonan na puti lang buhok. Nako daghan mga tropa ang hinungdanin. Una, misaka mga kaigsoonan ang presyo sa krudo sa kalibutan. World market mga tropa ni taas. Kung mahal mga katropa ang diesel o gasolina, musaka usa mga katropa ang gasto sa transport.

transportasyon. Kung mahal mga kaigsoonan ang pagbiyahe sa produkto, gikan mga tropa sa uma ngadto sa merkado, musaka usab mga tropa ang presyo niini mga igsoon bisan pa na wala to gigamitan na mga tropa mga kanuno to ang gimitan krudo. Mahal gina siya. Ikaduha, adunay mga bagyo o kalamidad nga nakadaot mga tropa sa agrikultura. Kung gamay mga kaigsoonan ang ani sa mag-uma, mo gamay usab mga tropa ang supply sa merkado. Kung kulang mga tropa ang supply o daghan mga tropang mamalit, mo natural mga eksunan, mo saka usab ang presyo ni ana. Pahimulos man sa negosyante. Ikatulo, adunay epekto ang importasyon. Exchange rate sa piso batok sa dolyar. O ang pangkalibutan ng ekonomiya, mga igsoon. Apan bisan unsa pa mga katropa, ang rason, ang labing bugat ng epekto ni ini mga kaigsoonan, ibati sa ordinaryong Pilipino. Kisa mo yung ibati ni anak, nibati yung ni anak ba? Kinsa man ang unang naapektuhan. Diba? Ang unang naapektuhan, ang minimum wage earner. Kanang nagsweldo o minimum lang mga katropa, pinakaunang naapektuhan. How much more katong nagsweldo mga katropa nga wa kaabot sa minimum, below minimum, mga kaigsoonan ang ilang kita, ilang sweldo matag-adlaw. Nibati magkita nga gitawag above minimum eh. Nibati magani mga katropa sa kakuwang mga katropa sa among budget. Ang tricycle driver, ang habal-habal driver, ang construction worker, labaw na ang mag-uuma. Okay lang mga mag-uuma mga tropa kay makapananuman mga kaigsoonan o kini mga lagot mon, okay na kaayo. Diba? Ingon ana mga kaigsoonan. O ang mga mananagat, mga pensioner na piktuhan gyapon. O ang mga ginikanan mga tropa nga adunay daghang anak nga gipaeskwela. Wa gani mga tropa upat ni ako ang mga igsoon. Pasalamat lang ko kay nahuman na sa kolehiyo ni akong duha mga katropa. Duha na lang mga tropa ang ako mga tropa abagahon. Kanier College. Unyang isa grade 4 layo pa kaayo. Di ba? Ay nako. Wala ingon ta mga katropa nga kuan mag-aginod paghihapon tanini mga igsoon. So, kumusta ang presyo sa bugas, mga kaigsoonan? Ug mga pagkaon, dili man musaka dayon mga tropa ang ilang kita. Mao nga daghang pamilya ang napugos sa pagminos sa ilang kaon. Pagpangutang o pagpalit pagkakatropa lamang sa labing kinahanglanon. Sa Pilipinas, ang bugas mao makatropa ang labing importante nga pagkaon mga igsoon. Busa, kung musaka makatropa ang presyo nini, halos tanan nga pamilya maigo. Usahay makadungog kita makatropa nga adunay imported rice. Adunay local rice, adunay programa ang gobyerno aron makpakunhod ang presyo. Apan sa ordinaryong konsumidor, usara ang pangutana. Pila naman karon ang usa ka kilo sa bugas. Kaya ang tinuod mga tropa nga sukdanan sa kalampusan dili ang mga press release kundili ang presyo mga tropa nga makita sa merkado. Ang gobyerno aduna mga tropa nagkalain-lain nga mga programa aron makontrol ang inflation. Lakip niini ang pagmonitor sa presyo mga tropa sa mga batakang palaliton. Pag-import sa pipila usab ka mga produkto kung kulang ang supply. Paghatag og suporta sa mga mag-uma og pagpalig-on sa produksyon sa pagkaon. Ang Bangko Sentral usab mga katropa adunay papel pinaagi sa pagdumala sa interest rates aron makontrol
ang inflation. Apan bisan adunay mga programa mga kaigsoonan, ang pangandoy sa katawhan mao nga makita kini sa aktual nga presyo sa ilang mapalit kada adlaw mga katropa. Importante usab ang papel mga katropa sa negosyo. Ang mga negosyante kinahanglan usab patas mga katropa sa pagpresyo na ini. Di kay sumusakay po sa panahon. Likayan mga katropa ang pag-hoard o pagpaminos mga o pagpanghipos mga katropa sa kakulang sa supply aron nga mas mudako ang kita. Kay mo ni kasagarang gihimo sa mga negosyante mga katropa nga gusto ray mo asinso. Pangtaguan mga katropa ang mga supply mga katropa unya ipagawas mga katropa mo times 3 na ang presyo. Kinahanglan sa mga katropa nga lig-on ang pagpatuman sa balaod batok sa ginatawag natog profiteering og illegal nga pagpataas mga katropa sa presyo. Ang lokal mga katropa nga panggamhanan mahimong mutabang pinaagi sa pagmonitor sa mga merkado o pagpanalipod sa mga konsumidor. Kita usab mga katropa adunay dakong responsibilidad. Pagplano sa budget, paglikay sa pag-usik mga katropa sa pagkaon, pagsuporta sa lokal nga mga produkto o mga mag-uuma, o pagpahibalo sa mga otoridad kung adunay na maligya nga sobra sa gitugot mga katropa sa presyo sa mga produktong adunay price control. Ang tinuod nga tubag dili lang gitawag og temporaryong ayuda bay. Kana mga ayuda nga ato mga katropa, pagpasalamat na ayuda pero temporaryo ra kay na bay. Ang labing lig-on mga katropa nga solusyon mao ang pagpalambo sa agrikultura. Kung daghan mga katropa ang atong maproduce mga katropa nga bugas mais o tanon, isda o karne, dili ta kanunay mga katropa nga magsalig sa mga gagintawag tog importasyon. Kinahanglan usab mga katropa nga suportahan ang mga mag-uma pinaagi sa irigasyon. Makinarya, binhi ug maayong farm to market road. Nag-aarag usa ka sako mga katropa abono. Di ka pa igo mga kaigsoonan, wa na lain support. Kung lig-on mga katropa production, mas lig-on usab mga katropa ang supply ug mas kontrolado ang presyo mga katropa. Ang inflation dili lang kini ekonomikanhon mga katropa ang termino. Kini usa ka ginatawag tong realidad nga matag adlaw ginabati sa matag pamilyang Pilipino. Kung ang ginikanan maglisod mga katropa na sa pagpuno sa lamesa, kung ang sweldo dili na igo hangtod sa sunod mga katropa nga sweldo, o kung ang mga bata mapiktuhan tungod sa kakulang mga tropa sa pagkaon, dili kini numero lamang kinabuhi kini mga tropa sa katawhan mga igsoon. Busang ato nga paglaom mao nga ang tanang sektor, gobyerno, pribadong sektor o ang katawhan magtinabangay aron mapakunhod mga katropa ang epekto sa inflation. Ang katawhan dili maayo mga tropa ang milagro. Dili lang kay mangayo ta kanunay mga katropa kanunay ang milagro mahitabo. Ang ilang gipangayo mao mga katropa ang patas nga presyo. Igo nga kita og usa ka ekonomiya na makahatag og maayong kinabuhi sa matag Pilipino. Samtang nagapadayon mga katropa ang pagpaningkamot sa gobyerno og sa ubang sektor sa pagpaubos mga katropa sa inflation, magpabilin usab kitang pinanggaon mga katropa sa kamatuoran. Responsable sa atong mga desisyon. Og mapanubagon sa pagpili mga katropa sa mga leader nga adunay klarong plano alang sa ekonomiya. Bullseye! Alas 7:40 na bay, dirigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa. Bullseye!

0: Atangi ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo,
11: Ibutang asin ako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Batogol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
15: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV,